man o basin mo ulan o siyempre may atuon nga mas importante man. May project sa eskwela o daghan nga lab kunon. Balik-balik nadunggan ko, brother, wag ko'y suoton. Sa buntag sa Domingo na ay lapad sa ulo ug sa hapon may ngipon nga ni sakit kaayo. Apan may gani dali nga naulian sila.

may sipon o upo. Kung siya mo gawa sa balay, dako ang peligro. Kung may bisan usa, kanila nga mo simba. Sila man sigurado nga siya mapasmuhan. Base ng magwawali, dako kayog tingog. O ang tanang mensahe niya sobra kamaisog. O base na ay membro nga mapahitas on.